na kiyok si mahikwan kili kakwa si man na kikam ni iskula al. Si uskaban kili kakwa ut ka usrail ril pala an hermanos na kanaw na dyal kaulis nun singkil la uskan nun siya kwitsakaan. Abanan liya siyal kaw kwitsig ril pala madahraping kil hanak na kiyok si mahikwan kili kakwa. At chikiru seok sepal reli Dios. Abana mukuli kakwa takwang pinaklikulaan laan kikam. Hansk angeli ma us hermanos. Utkoka na kwi kwan mikla u kwan kwa kwi na inkana katip li katuam sa tikilal, inkana kasikli kakwa. Hukanak ti hoko hunilig chirisep chis hunileb likok al. Raril palib hermanos na kwankeb chiruli railal. Ti hoko chiris chis hunileb linikish numsili railal raral kutak. Nakli Dios dar siyak taruhin chis kohobankin lischoleb. Hukanak kwilao. Nakanum sili railan di chakilal katihak reli kakwa nagtos teng achis num singkil. Chiruli ko na lain hermanos na kosik chirilpal li ratin li Dios. Chiruli ko na lain ni kuslanak radatruhin chi kochbenikil kuingka aran nukorohin chi rapinkil sa kung komonil. Ara nakataw segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 al 17. Nagoshik chirilpal sa shkawali chukwapeh kaholpeh santil musikeh. Esing irman tento naklaong top antiyosin chiruli Dios chirish laesh. Raro que shimpa ispan li kakwa Jesucristo. Li Dios kisik ok chak eru chalen chak sashtik lahik rey nak teshkoleb. Shpan ak santo bre simpilens chik shpan li santil musik eh uchpan ak neke pabli kyal. Aanah enak li Dios kisik eru Renak te Pabli Evangelio Lish kacholob cheru renak tesakong Rikilish nimash lokali kakwa Jesucristo O kanu te shing herman Kawarta siya kacholob